mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 23rd ojo ketalelogun osu elekefa ha odun 2026 o na lo ba se kowe e gbogbo eyin mama mama gbogbo eyin baba baba e dide o gbogbo eyin te wa Jesus ti mo ti gboko awon eyan ele laaro imo lo gboko tawon ara Eko le enikan ni kin lo de 150,000 eyan lo ni kin gboko won le o si ni di tin fi se be oran mi se si yin ni Pastor Dekunle Epaphras woli yin ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite Wema Bank the Midri Market gba giti tun ni ilu Ibadan inu mi mo dun bi mo se ji ope mi mo pe gba ibi te gbere lo ti obo emi mi mo lo mo mu owo labe koja mummy e dide loni ojo isegun Jesu yi mo ndabira gbogbo igba tin ba ewo nto sele in Jesus ti lana yo tun se ju be lo ninu Eko enikan ni se gba testimony ni mo tin gba testimony lagbara olon be ni se gba laaro ni agbara eni to laye atorun ti won pe ni abesan stadium ni bo le yin omo olon wa edide nle e ma bo ni bi pepe

baba mi ni baba re ni on lo ni keke ina engineer e pe sister e ko mo fon soke ni bi ta dobale si mommy eyin na wa kunle daddy ti dobale e wa si bi pepe yin pepe yo pomo se ri gbogbo ose yi ose e mu number ni lo woke e ba n pe sister yen ko mo kolala.

0: ẹni tó jí òkú ọjọ́ kẹrin pẹ̀lú oyún nínú. Nígbà tí òkú ti kú tọmọ sì ń gbénú ẹ̀ sọ òkú ọmọ náà tó wà láàyè ni àtọmọ àtòkù ló jí dìde. Mi ò ní ọgbàgbọ́ kò sí tọkàn mi kò sí tí Jésù bá lè ní Thomas nínú ọmọ lẹ́yìn kí wá ní tèmi tí ní lẹ́yìn ẹ̀yin oníyè méjì ẹ̀yin aláìgbàgbọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá gbàgbọ́ kí gbé bàbá mo gbé ọ̀gà ọlọ́run òjijì ó ṣe gan yàgò yàjú ọkùnrin ogun ìwọ ni ọpẹ yẹ títí láì làwọn máa yìn ọ títí láì làwọn máa gbé ọ̀gà alágbádá ìṣe fìrí ẹ̀yí sọ̀tún ẹ̀yí sósì wò ní ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras ní sọ fún yín pé ó sorí repo láàárọ̀ ẹ dìde ńlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ wá mọ̀ ẹ gbé ẹsẹ̀ mẹ́ta síwájú òní ni 23 nọ́mbà tí ò ṣe pín ni àmì gbogbo ìgbà tá a bá ti kan nọ́mbà tí ò bá ṣe pín èmi kì í fi ṣe awẹ́wà ẹ kàn kí aleluya ńlá aleluya ńlá yẹn yóò jẹ méje ògo yóò jẹ mẹ́rin 11 náà ò ṣe pín kò sí tó fi lè pín lẹ́yìn wáhùn àtara rẹ̀ mọ̀mọ́ kan ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí olúwa sọ fún mi pé gbogbo àwọn tó ṣùbù ayé rẹ̀ kìkì ẹ̀tàn ni wàá gbọ́ ìkìlọ̀ yìí olúwa ní inú ni kò mọ́ bá sọ ìgbà tí ọ̀rọ̀ ẹ bá tó di testimony tán ni o tó mọ sọ jáde ìwọ náà kíyèsí gbogbo tó o bá lọ fẹ́ ṣe báyìí wọn ti gbẹ̀yìn lọ bọ́ ọ ṣe àwọn tó mú mọ́ra ìkà ni wọn ara àwọn nǹkan tí ò jẹ́ kí ìyanu rẹ̀ ṣẹlẹ̀ nìyẹn èmi ni mo preach ẹ̀sà mo sì tún ti bẹ̀rẹ̀ sí mẹ́nu mọ́ odi méje lọ gbọ́dọ̀ wò tí wọn náà bá mọ́ bá wọn so ẹ̀rí mi ò wàásù láàárọ̀ yìí inú ní agbára ọlọ́run gbogbo ẹyin tẹ ẹ wà lẹkọọ ẹ gba wòlíì ọdẹkùnlé Epaphras lálejò ẹnìkan ní níbo pastor tóbi ẹ wá bá ń sọ ibi tí mò ń bọ now ẹ wá gbọ n tí mò ń bọ wàá ṣe but ẹ jẹ kọkọ sọ bí mò ń bọ náà ẹ kọlẹ láàrin wákàtí kan àbọ péré ni.
1: ní gbogbo bí tẹ ẹ bá ti ń bọ ẹ bọlẹ ní ìyànà pàjà ẹ wọ mọtò tó ń lọ gate bus stop tẹ ẹ bá ti dé gate bus stop. Ẹgbẹ́ ọ̀kadà tó ń lọ abẹ̀sán.
0: Ẹnìkan níṣẹ́ ní wá sórí Facebook. Bóyá tí n bá ń lọ lójú ọ̀nà. Màá mọ̀ sáré sọ̀rọ̀ ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Bí n bá ń lọ tí n bá ti bọ́ sínú. Ẹnìkan níṣẹ́ ti dẹ́kọ̀ ni mo ti dẹ́kọ̀ lágbára ọlọ́run. Bí n bá ti ń lọ síbi program tí ó wáyé. Ẹnìkan ní láago mélòó ní 9. Ó lè jẹ́ 9 to 10:30. Wọ́n kàn fẹ́ fọwọ́ kan mantu láàárọ̀ yìí ni. Àwọn ará ẹ̀yin tẹ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ nǹkan méjì lẹ́ ń gbọ́ àṣẹ màá gbàdúrà fún yín màá fọwọ́ kàn yín ẹ fọwọ́ kan máa ń tù lọ́wọ́ mi ó di méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ kọ́kọ́ yín lẹ̀ wọ́n ní kí n gba oko èèyàn 150,000 ẹnìkan níbo làwa tá a wá wà níbi tó jìnnà mọ̀ ń bọ̀ lọ́dọ̀ yìí ń gbà láìvù báyìí ni àwọn tí wọ́n bá ń bọ̀ sí 77 ó ní kí n prepare anointing oil méjì. Ìsìn tá a ṣe rí ni kí n tó tún ṣerú ẹ̀ ó tún di September because ó ti fọ́ọ̀ sí bẹ́ẹ̀dẹ̀ ìyàwó mi báyìí women convention ọdún yìí fọ́ọ̀ sí bẹ́ẹ̀dẹ̀ ìyàwó mi hallelujah ńlá méje ògún mẹ́rin gbogbo ẹni tó bá wà wá ké wọ́n á ránṣẹ́ ìyanu ẹ̀ látọ̀run wá tó o lè fòókè ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wà lórí ilé òkè mọ́ra land mọ́jà àwọn tí ń bẹ́ ń sáré orí tí ẹ mú. Somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo sa odi meje lo godo wo e mo ti je nso we je nfele idato mi engineer e je mama yo side
2: oruko mi ni Yetunde mo wa lati okin bibai mo jẹ oníbìsí torí ọmọ tí mo lóyún lé ọmọ ọdún mẹ́fà ni so bàbá mi wá sọ níjọ yẹn pé wọn wá ní ká da ikùn délẹ̀ ní ìta ń bí báyìí mi ò mú oṣù yẹn jẹ mántù lélẹ̀ mo dá ọmọ padà
0: báyìí wá dá mántù ilẹ̀ ní ká ṣe kí mo ní ká ṣe.
2: wọn ní ká da ikùn délẹ̀ ní ìta ń bí báyìí ní òjò tó ń rọ̀ níjọ yẹn
0: pé àwa
2: táwọn ojú olúwa mi ò mú oṣù yẹn jẹ mo sì gbé ọmọ wá àti mántù.
0: ẹ gbọ́ ọmọ yín wá kí ló kọ ọmọ yín.
2: Ẹrí ìfẹ́ mo rá àánú gbà àdúrà mi gbà mo jèrè.
0: Mo rá àánú gbà kíkẹ́ òun rẹ̀ o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú olúwa fún ọmọ kan fi ohun òkè ṣe àmì wàá rá àánú gbà.
3: to ba ti le gboran inu igboran ni iyanu wa e lo sita ninu ojo e lo dobale eyin te ba fe omo won si lo be ba si ti bi omo yin tan e da man tu yin pada man tu won mu wa yi imi lo tun ri bi oluwa se nbe ti emi enbe laye mo so tele se tun fe bi si e tun bi si kinu yin ko sisi ki oni maje mu anu ko fun yin ni beji
0: nowe ki ngbadua ko si foke ni igba marun iyanu to tin kan lekun fun ni ojo pipe gbe yin te ba gboran kokan olojiji in the name of Jesus Christ odi alakoko ti mo fe mu laaro yi oni mo pe ni odi eru the war of fear odi buku ni sa ki je yan gba yanu bo mi o ti so nkan kan ni pe gbogbo eyin te wa leko won ni ke lo momo fi owo le awon eniyan 6000 ma gbo wole yin e fowo kan man tu lowo mi koju be lo olukuluku o si ma lo a se yen ni ana bi ogo se nje ti olohun ni Jesus City oni ki n ka gbogbo awon eyan yen to ba ti pe 150000 ki n stop e awon 150000 yo pade mi ni Jesus City London 7 obo si ojo Tuesday ni women convention ta si de London 7 on the 7 last day re titi wojo Sunday ibade weje we mo ni convention ni lele kanje kan lo nilu but on the 7 yen lagba woli olorun alaye lalejo Intercontinental Overseer ni Redeemed Christian Church of God baba wa baba ti ena ka le jaye ni agbare ni to ni aye atorun enikan ni baba ka le jaye be ni awon ni won si de pade yen pelu ase ati majemu emi o fi anointing won meji ma si gba testimony awon ti mo lo gbo wole leku loni ma mo gba jade testimony ni mo gba ti baba o fi de iyen number 1 ni ola iyen ni wema ma mu mantu yen dani gbogbo eyin o mo fowo kan ma tun gboko yin le loni gbogbo eyin ti mo ti yan eyin le mo ba mi gba oko awon eyan le e ko sinu plain sheet of paper titi ti o fi di ojo yen ni ma mo gbadua enikan ni ha be ni sa lagbare ni to laye atorun lola ni wema ma tun gba oko gbogbo awon eniyan oba ajo mo church oba mo jo mo church oluwa ni gboko re to ba di ojo Thursday enikan ni se ninu isin meji itola ikan ni ago mejo abo titi di bi owo ago mokan la si meji la elekeje o bere ni ago merin ma tun gba oko gbogbo awon eyan yen le awon candidate ti o so eri ni ma gbadua fun yin gan bi mo se n lo gbadua laaro yi ago mesan ni ma wa but eje n kokon so bi mo n bona e kole laarin wakati kan abo pere
1: ni gbogbo bi te ba ti n bo e gbole ni iyana paja e wo moto to n lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop egbe okada to n lo abeson stadium
0: laarin ago mefa abo si ago meje abo ago mefa abo si ago meje ma sare yoju sori facebook ori youtube mi si lori facebook ori youtube nikan ma ti yoju lagbara olohun ni aro yi e kan ri mi ti mo ra duro bayi 15 minutes abi 20 minutes pere ma lo ti n fi gbadua laaro yi lori youtube ma kan so tele si omi ni ohun te tun fomi se bi e se se lana ma tun so o di announcement meji gbogbo eyin omo olohun gboran o oluwa ni ke gbadua fun oko yin ati akobi omo yin oko yin ati akobi omo yin gbogbo eyin mo oko yin se n gbo mi ati akobi omo yin awon omo yen oko yin e bere awe ago meji la osan ni tele yo waye iyen ni ojo Thursday ni wema ago meji la osan a si gba di ago meta ni ago meta awon oko yin wa gbe yin won ro nje lowo te fi break mo si sakobi omo re na a mo se ape ni adua india awon ti mo se mo la ona a fe la ona foko e te ba ni photo e mu dani bi e ba ni photo akobi e mu dani e mu aso kan to dabi aso iro lowo because e gbe oko yin pon ni e wa fun oja mo pe ki olohun ko gbe oko yin jade ewa e jade lenu ona gbogbo inu ona church eni kan ni mo to iwe eleyi instruction olohun ni awon ti won oba ti fo ko le ma tun gboko won a to register won yen na awon ti oba ti fi owo kan man tun wo tun fo owo kan to ba di ojo Thursday iyen be to ba wa di ojo Friday gbogbo gba la pade nu soru en ba le wa gbogbo awon okunrin patapata won ra agbon dani enikan ni ni Friday oda ose yose re ni ni igbaradi fun women convention enikan ni woli emi soro ju oda engineer mama inseju epe ejo soro
4: oruko mi ni Odekunle Temitayo lati Osogbo
3: ah se tun gbo yen ri Odekunle Temitayo
4: mo dupe lowo olorun ori oke yi nigbati ma oko join join ni 2023 be ni eko ni mo ti join won nigba yen ore mi ni mo wa lo ti mo fi lo si eko join lo ba lawon mo lo pastor kan won gbadura be pe kin ka lo ni ewe nla o de fe lo raja ni o ba tele aba de be baba mi se de bayi ati mama n ba be si gbadura lo ba n ko join ni baba mi n fo omi si wo beyan lara ni eko ba se n korin awa na ba njo ma n gbadura ba n gbadura ba se n korin bayi baba se n fo omi si wa lara omi ba tan nigba ti o fi dodo mi
3: omi tan
4: baba ni eyin are eko e ni omi o e kan pe rayin ni aro mi salegbe
3: emi o ni pa ro fun ngba ta n fo mi ti won o mi gbe wa mo won si n pe ra won laro mi sale gbelegbe o si nkankan omi gbe
4: ti baba mi se no ya e bo si ta to e pe olodun lo pe mi bi ri yen se n sele wa lori njo yen ni yen
3: ojo ba bere ah olodun ya mo sanu o ba ku iseju kan ka siri o tu olodun kan bojo kan se sababi na ni ojo ti o su toro le kan na ire to reti ko yo si olodun si aisha omi tan orun rojo ti e o wa so ki mo ni ki gbogbo eyan o se
4: eni ka wo lo ojo yen pe kojo
3: oge eni kan na nbe nto wa nbe o tan
4: kojo yen kan wa ni ara
0: nice mambo inu mi si mo dun sa baba wo ni e mo mo fanu mo se gbogbo to ba sele sa babi ni ki eni ti o ni iyanu yin o le ba ri iru e mo tun lo se leko nisin emi e mo ai mo ye nkan ta prepare to ba gbo ti mo so nkan kan ki se pe be na mo se prepare re emi olodun lo gbe jade emi mi mo si tun se bebe bi tatijo fun awon to ba le gboran laaro nisin o ni ki mu anki ti baba yen fun mi baba yen lo fi amantu yen le mi lowo baba kale jaye ti won bo ninu service wa ni on the 7 o fe mi won fe mi won fun yawo mi ni waju eni to ni aye atorun so e ti won fun mi oje 24 e ti won fun yawo mi oje 24 awon eyan o fowo kan laaro yi agbara nla kan be nkan teyan mo fi transfer ase aso nbe nibe opa nbe nbe onje nbe nbe o wa ni ki mo gbadua fun won be ni sese ni ola na ni wema Olorun so fun mi pe gbogbo number ti n ba si take ki mo gbadua lo fun won ti owo iyanu fi kan won ha eyin ayan fe nibo le wa to ba le gboran laare won o tun fo re se sababi iyanu abami o tun kan o testimony ri o si tun pada jade asiri niyan o fun gbogbo awon omo Olorun asiri niyan o mama yo ti soro te engineer e je n gbo n to fe so
4: bata wa se tan wa ni ore meta le ma pe njo yen bi pe ore yen e ma daru kankan meta yen to de ma se ni ojo yen kile to su emi o de mo pa ma n da ore mi wa ni o mo wo dani emi mo ba sanwo e
3: e bo re yin sanwo
4: mo sanwo e mo tun san te ko lo wa nte e ko lo nge o tun sanwo temi na emi se wa se tan ti mo lo nu oja lo raja o san bi to ti je mi lo ti pe ti pe o se pe mi na wa ni pe ejo ma return e san ninu owo yin o o ye send o yen si mi ninu e code mata gegegege time era tun fe ta property daddy wa be to fe ra na tun se pe mi niyan emi de tun ni olori ebi won ba ye send owo si mi niyan baba mi de so pe owo meta yen pe eleketa en to ba ti kole tele yo tun ko imi to ba se wa kuro me njo ati joy lo ti e ki won gbe eri mi sugbon a pastor demola ni gba tin ba kan ile yen pe ke eri yen kun dada
3: I love that
4: so olorun wa kara pe mo ri so leni so ile elekeji yen ti baba mi
0: elekeji e ti pari e na ngbo
4: two bedroom flat meji
0: no we le nla lo olorun ko bu iya yin mo duo gege bi iko atiriju eledumare gbogbo eyin te wa bi laaro yi bo lo nkan ina ni pe lati oni ilo o ni fagidi jeuma o ba ku iseju kan ki asiri ri o tu gbogbo eni to wa bi loni lo nara iran lowo ojijo mo jade ejoko se eyin le ko le ni
4: eni sir
0: mo ra yin
4: be ni ile elekeji gan ni ile sagaraji ni mo ko ti akoko si
0: ile mo le ko yi si
4: ona osun je la lo wa
0: le ko ile si ki le se
4: ba fi rent ni sir
0: e fi rent e gba e lo nkan e ko o to be
4: olorun ode kunle o baba mi olorun ojiji baba rere arugo ojo olorun fe ba ri won oba to toju alase ju bomi gbigbona eni ti o ma na yin ti o mo ni yin to wa so wi pe nibo le sese e so fun pe ko lo je ya ti e je karugo ojo ko to se gan yin dogo
0: o soro mo mama yi oko keta ile nta gan
4: red maid ni
0: se mo nta e tewo mo jide o ko lo eyo kankan si ami isi owo re yo to oje iya na compose orin temi tayo o dekunle boya bawun eyan ba ti nje temi tayo anointing mo po lara won e wo gbogbo eyan omo olorun mo fe wa asu mi omo tin mu mi lenu nle ojo ti eda ba gba jesus on lo bere si bo ku lo wo emi eru eti mo fe fi side niyan o dibuku ti won pe ni odi eru bo mi o ni so nkan kan won ni ki n gba register ki lo gba registration awon eyan 150,000 awon mo n gba kaakiri bayi so bi mo se n lo se ko mo n lo gba 6,000 o le ju be lo o gbogbo eyin te ba fe mo ba mi register eyin brother te eyin sisi mi te ti pinu eyin sister te ti fe register awon eyan bi won ba se n wonu camp be ni ko lo mo foko le gbogbo awon ko yen be ni ma gbe lo ma lo gbe okuta le ni Jesus City be ni ma se gba ni wema lola ni agbare ni to laye atorun be ni se gba ni ojo Thursday ninu ipade awon awe ti awon obirin fe gba fun oko won ati fun awon akobi omo won ejo ya foto oko re ya lowo ya sunu phone re bo se pon niyan mu aso to se pon nkan a fe pon oko re a fe pon kuro ninu iya a fe pon akobi e a fe pon kuro ninu ebi gege bi woni olorun titi ti o fi di 77 women convention be le mo ri orisirisi awon nkan ti o mo wole isu oru o waye ni ojo Friday fun gbogbo awon okun nikan ni ora agbondani enikan ni okun nikan be ni sawon nikan won wa daje ni ewo okun obodo daje afi to ba fe dayaje engineer eje n gbokan si ki n fi mo se lo
5: praise God church oruko mi ni Omotayo Larinwaju o dupe lowo olorun arugbo ojo pelo papa mi ese un gbogbo gba God will continue to renew your strength Jesus mo omo mi kan no awon meji won fun kan ni permanent residence ni Canada
0: fun PRE
5: so won fun oko e ni citizenship so on wa send di kilo nje si mi pe kin wo pe won so pe welcome home mo wa ni emi like Nigeria won ba ni welcome home. You are still a citizen of Nigeria.
0: In the Sovereign, but you pay it done.
5: Praise God. So, a woman sabago, would a man send you me, but some man send you me at the Ruru, Timor, in Batti, and Ninkon, me, but only at Ruru, and man Lugo. So, he can't know, no man go while she exam. She's a lawyer, but while she, or while she law school, law she. Final exam in law school. Igba to dohun, a sha ma pe pe I'm scared, ma ni ko ma beru. But there was a particular time ta se program ni Wema. ti baba ni ka ma bere fun oju rere ati anu won fun ala on passages kan mo wa ko jade o si wa lori phone mi mo wa send e si o wa lo to ale ojo kan ti wa pray o ni bi so n si to n fe ka o n lo invite enikan pe ka on jo kawe emi n ko dari si omobirin yen o wa so fun ba birin yen pe bi to n si yi pe ko je ka won ka o ni fortunately be omobirin yen na si awon sa joka
6: joka ibi kan na
5: yen won ni gba ta won ma de exam yen lo jade
6: ibi won ka yen
5: ben sir a question carries 25 marks so bo se ju baro esle wa ni mommy o wa pe mi pe this can only be God pe fe anu lo n ri gba so bi egun e kan se wa gbo lo wa ni kin send link wa so hun
6: dey ta n se
5: ben sir link ta ma n se so o wa join pa to ma join onise to n se won o fe mo o fi se yen sile gba la tun se program ise on to n wa ise so o wa wa nle o de join ni emi a wa pe won a wa ma rerin wa la won ti join ma ma pe gbogbo won ni kankan so won so fun mi pa won ti join ni mi wa dun I to wa wa se yen wa ni mommy pe kin se mo wa send link o wa join pa to ma ri se ori se meji la America ori offer meji sorry ori offer meji ise I to wa daju ninu gbogbo se yen lo wa mu o wa ma npe mi to ba ti ri kini kan ani kin lo ba baba mi ani ni a ise be n ta n se ni ko ma join n to ba ti fe ko ma so fun olorun mo dupe lowo olorun lodimare o ti bere ise yen ni 2 weeks ago about 3 weeks ago nsin o dupe lowo arugbo ojo thank you very much sir
6: aya e ko lo mama lo rin ba awon marun won a fun rere temi lorun sit down mama yi ki awon omo yin omo ni igbega le igbega nice da gbo nkan won lo ma won ni e lo ba n ba baba won da won sare da lohun awe se be e ni lo ko omo ri pastor in ti an ba tin wi ni ko tele so gbogbo iwo to n sare tele woli to n sare tele pastor ti won gbe omo ra inaku na re o se po to da olohun re mo da jesu mo gba jesu gege bi oluwa to olugbala mo tele waasu ti n ba tin so yi olohun lo mo omo bi woli se ri lowo olohun be na ni pastor se ri be na ni wo to n bo mi le se ri ko lo mo omo mo je mo tan o je mo o lenu to fi le so o ni oluwa ni mi ogbodo fi ko yin ni because iwo to ba se pe woli lo n wa ki ijo woli ba ku ojo yen logo re wo mi e je menu ku nbe mo mo gbo nkan kan laaro yi orisi ore meta ni mo fe pe bi nti ya yen so na nu oro ore to je pe trio ni se pin enikan ni bi bo o le san 4000 o le san 2000 o le san 1000 ko si bi tiri se le pin ti o ni ku o si le san 5000 asiri awon atayo bibeli ni asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru to ba ti wa fi igbo yen lele bere n to ba fe kan to wo pe oluwa nkan bayi ni mo fe eje nde mo account number church re fun gbogbo awon to ba fe se kan try re oni ni 23 number ti o se pin pelu 3 ko se pin eje wo nti baba mi ologun ajobo danwo ninu ipin rawo e nti mo gbo ni o to ba ni deja ke sa fi pa se o ka fi owo re se radio program hello account number yi o gbe yin te ba fe se be 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade eyin omo Olorun ti won bi loni da iwa kunle kin tun gbadua fe eyin omo Olorun ti won bi ese bibeli ti gbogbo wo ka loni iwe Isaiah chapter 13 titi wo 18 Isaiah 13 to 18 inu mi sin dadun gbogbo eyin te wa leko enikan ni nibo pastor Tobi e wa ba nso bi ti mo nbo
1: ni gbogbo bi te ba ti nbo e gbole ni iyanopaja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abesan
0: e je so pe ago mesan la ro ni mi o wo be lagbare ni to laye atun nkan meta mo si nbo wa se papapa si ni laarin 30 30 minutes mo ti pari gbogbo e mo ngba registration lowo bayi ati n foko le o kin to mo lo gbogbo e yomo olohun ti won bi loni ateyin omo olohun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin oni ni 23 number ti o se pin ni mo so tele si aye yin ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunun ko mo subu lu ayo ile yin oni baje in Jesus name gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed. It is what
7: we gonna turn it up, turn it up.
8: This is The Beats 97 ABJ.
9: Pray to the Lord and I got a new bag in my face. Feel like I'm in the year 2100, but still like I'm running in place. I got a